amabya betia naho amebutibwa neryo ukende buka sunama okoba muyomba oku wawo ukende shabita kuti bakende shakuita na muyomba wa mabwate sina ndakuha chibanza sina ndakuha narerema iwe liga chuti donc omwana wo mbaraka shalibye mu muwata hangatata bya abetwa abo moshondwa akamina naiketere par presomption bakambo ebendu bya baba wawo nebyawo na ebendu bya baba omundu bakasala bya bewe chirocha abe salahol iko aba na baba katulogwe mo bayire bendu no niambo ebo bakatata ba nauti amambo baba nauti hebanza hebere nganata shiga niako nangana yusaho sali mundu ngani buya buya na ukandiyo mocha muyomba omuta deja no mu mafamii omure imonga babure kwenene isimwe mukimia amaparolo chitia chitia. Wabona shikudinikere wabo mama, iso mukimia parolo morinu efamia mwa chitia chitia. Necho shichuka buwa ni proposisyo, bangana ziba ligacho, eba gana chitua buka wana, basi njomu famia no mune onere, severesi mute cheribuwa, ukebuwa kwa chanda chame nukebuwa mwuchi. Baka mburenio de famia. Neriwe muwa, ewuka tukeribu tabayanda rokocha, wakenda rokocha usanachi. Chamabi wana, ichaba waticha iba ligacho, bamabi simanziracho, eba kenda ganacho. Ni mambo, echone chenusi babere rababu iracho, malerezima, abo mama wenyu, bakabererwa na bala babo abana mwabiri mukihira mbomo kasololo o mwabiri mukihira mbomo kasololo o ivi na ivi abana basimu wanzira chanda chatu cha kwamera bana babo kuchi donc injene merere hana ipwe baluana siri tutwe ba victime aba abo mbaraka ba bale betu ni bwambo ndinu njenga buru buri mulwana ushi omochanda chatu nje abiri ya normal kundina biri bo usha bo ushi machanda chiko na basika balimo banashi wa mari wa barabuta omochanda chiko wetu abale betu banashi ababarabuta wa mabe wa barabuta itwa ba muyomba situli modeni abana bawo doke na mabe ho mwana wawo ngamwe tike nguna ngana wetiche onde mwana onde mundu noyo ni trash na ko ribuka buta wa barabuta abana bawo itwa ba muyomba tutuke sha batahiria atasio kumbwa mnyango ko situli modeni ya shombe na sha bana bawo tiangana bya ngoko tule nawo uburafiki bwetu kuno machana ko una shumurafiki wawo ngana bya ngoko mwana yo akayitwa kanitsemesaya ne nangana kundula bana yana batu bo atikata haya basi na mata kemben mesi ni obligé no mota normal itupo moyo basi tulimo deni wabu habe ko tumbukesha batahiria yeah donge si tulimo deni yeyo donge bana betu mumenyango ko muri nyubena na mutoleri mu tumika kutsebo nitwa malume esamale batu bana mu butu mu parcel wetu itwa tulimo chitego na bana bo tukendesha butu kunde sichiri ukasunga abantu banene babererie ebetraka abuhu banene babererie ebetraka bya bandu na mame manene kundomachiro echo amachiro cha bana burat habiri hakabya na mame sube mulongo bangana nitirai ukasunga bana abo bali benyu ababutrawa umwenyu ebo babiri kaloko chitaka nero na unyabutambwa no nabana bekuwa ukobutukere she bulamba muyomba so ngabu ibo mwana uye kete she bugachi no ngali bota mwana na mame mubusei abo bangana ya mukola kwa jisibungo kumusebule na watu mudunga na salabu atangatuma mwala wa yuba kindishicha mama ya mukera nonge ehiazi ehyo abantu bakapona hyo bure kutse bakuwa hyo muhando mobe handa itwe kina mandu beselo to kumbula byo tutia kundi bya maberi abantu banene nembo omwatsiro omwana subere baba wa niwe atolereka ndi hike hikene na kandi kundu mwame bwa muti aba no mukwe ba mukaba kunzikera rimwe ne libakanga no baba wabo olone lubanza na mwali unyamebe kabutu ni ya kabisa, aba kama potra kukumbe mpusiko ini ya meti, emene nendeke, nungi mwa musome, mpaka kanganati, oho mwana, oho ahali ngunde yewe, hahano. Na tuwabiriwe mochi handa, muri tata. Nereo leno, eregaba, riabiri angarakakala. Ukasunga mwuri mukata ki, riahiti hienyu, kutse kalima kienyu, ulo asunga, naba nababali benyu, naba baluba sireji, eriana, niambu, abendubi ya lubi ya nda chitia chitia, uta. Sasa, omati yono, aliate, chekale kama munabiri tukarutu. Ebe handa tukarundi, erisha suwe wa mabu guma, diluere torere, kwa kuna babu gira, oburi manena menya, idanditei kuwewe. Unabatu, oburi manena menya, emurongo uku wabo. Oburi manena menya, emurongo uku wabo. Emberi ya buwa kwa matiwe, baka ulamu siksesio miandu, wina mnyatu, nanatu le riburia, kuti ye. Naho, ekode yunga abu usheba butiro kwa mbaraka, muli nyubene, abu muyombe sivabateva, ambu bakesha aba habe banza, abu muyomba ambu bakesha aba hamarema, deja muyomba nga naku heche banza, atatataka kwa karatasi, ama nabewa banane duwe yige reklame che banza hecho. Ambu tubure che banza hecho, nonecha muyomba, necha baba wetu, mwa wabanacho, ti haa, muyomba, mwamba hecho, hivinewa, haa, yehebeone bendubi yetu, utuka nga na yuhuwa kuhandekira.
Nanga ba muyomba sima le prometre chitia chiti. Njenga na burumuka liwe yeme. Neti yaba muyomba wabosamisa waka ba prometre vendo yo chitia chiti. O ndakuzia ka gari, o ndakuzia ka moto. Bakesha ba kareka ba nabaiwa waka erine gari yetu, erine chibanza chetu. Wamebi ya muyomba, kumbwe luwa

0: akashayerekera omu muliro nerwatula tula omu muliro ayehika okondabanikaire neryo alwaire endabanikayo omu masakwa nerwasabulayo ashase mu makala omu muliro akayada nomuliro kaitu akamutongerako samakalwiningira omu muliro mobutamba mwashalaneza sangu anyiseke pindo kasakana akashere
1: nakwebisuusu
0: akashesha wataya
2: ndabaneka
0: ndabaneka yababuti
2: nyenyawe
0: neryo bamamutungerera baluhuka omunenenene noma watuka hembe tute ama ndabukutu ama behya chitya chitya chitya ndabaneka yamabehya yashimi esomeko hyayo yayokochela mero
2: alama nondoyo nayo
0: amalama mwaluamu ene nalwerrene kumonde esho ndabane omwana omulembe oyo ne mulererer nimulayika
2: abyeshelihikako
0: mwatahikako nehyuchisa neritondi muryete muhikako nengolokera muryete muhikako neryo endabanika yamagendeyi yamabia byakweberonda bisabisabisabisa
1: emabisa kwanzola syamure
0: neryo bamabukakania mbwino bwa oyo wasabuka naye amakula amakakula namakamukania mbwino wabala eyimu yasira kitambararu kike kyakusabula mamusabuli kwabere bite neba neryo naye abere akula amaira na bihasa amaira na bwame bwiwe neryo wat ibwa ngashaminyerera nyiti omusabuli oyo wansabula kwisi ngashyangalebya omundu wosyo nikwishungulu ngashabya ngamuhemba neryo mwana wobulumi oyo oyo wasabuke endabanikeyo nayo yamahira ekyo kyomu omutima yanabandana omundu yitegereria wamibanika kwingoli ti alingo yansabula yoyo neryo akuhengekerera asahana neryo efulama omufuko omubukutu ti nawo kandi hika ewalya nungu yekiseke neryo bwa babere bakiro kiwuma endabanika ike yamayisutsa erere mwana wobukali neryo sikabya yikayetahaya mwale bogo
1: wende
0: ndabanikeria eyiri mberemberirya eyiri kwishungulwerya neryo eminywa ya amenwa birishala ti hihya kundi mwahirwe neryo bandu barikamusikira tasabyala wamabuti mwalewuwa noyo wanamanza nate nobolobolo neryo aberyahikayo abandi balebewa babirirata mbu obusu buhira murya apitsa murya kwaki kwesi nasabula neryo abirihikayo bumwamia mabyahikayo
1: omusabulwa
0: amasa neryo tibwa nage namashesha namanza okubale bawo bakayebya bawole bahe neryo bwamakola obuheru nyuma kwabekanabye buyira neryo omwana wobukali amalwa ewa ndabanikeri ashashikala nandabanika oyo wasabulawa
1: namusabulwa
0: nakino kiyeko bane mutahetahe yo ndabanika nende ndabanika mubaira bate
1: musabuli namusabulwa
2: namusabuko
0: namusabuko namunabwire bane mutemberekeho neri bakalaba bakabikali omundu oyo kayitalukako kyo ndabanika ikikala yeitairite oyo wansabula yo nayo otusabula bwesi
2: yeyonindabanika
0: obulumi
1: yelwelle obule katibite tikabano
2: bakaheraabirishasubayo
0: yabirishasubayo omwatsi oyo bahulikiri banahulikirirewo bantu bati bayo bakitaba yerimuli wabyo ati mbu wabirikamwima obuholo bwerebo
1: yemuli wabyo
0: muli wabyo
1: ndiabariakali ebiyuwene
0: anowire
1: neryo raro aritukamo munabura esiasiaria ebiyuwene
0: otya
1: ama byamabya esindihikeno iniatwarera byabahera bendeko ambu ati rino nigaborimuho wenyu
0: inesirana niba humbe abanyamatwe
1: imishi irabe bica bona abone bubaba
0: na nenda baneka ye kitabu Munyawi na mabaneke nenda baneka nabi nabi na banyambo bokumba na banyambo bobihangala
1: abushye bona nenda baneka nenda
0: baneka au mwana ushiwa bolume
1: nenda baneka
0: bo united ndekire
1: akata lugo kuitondeka kusangwa ibiri ibiri munabyo ndimo byatobeto ko kiberwa binti mukata kiberwa yoyo lakini naye nenda
0: baneka
1: neria abamba bo biri bo nibirimu ebyo monda baneka
0: otia
1: kandi biri muve
0: ebituwene
2: washinja washinja
0: enda baneka siyeyo
2: tuna kwamira mukahira kinywa ya mulisha enda baneka ikalisa ya bandu banene ebyo no munawire tukashima omwe abalisha bushi abakalembera asho nda baneka shushi ashubukarina shobulomo kasi mabo abanicha bakalishe eshumbulisha muhangiki na mukulu ono mukulu wabalisha anakandisha asakashasha konena nabaneka na yakasha asakashasha kuma 10 bishuri esho mbulisha nabalisha basi
1: ndi iyo kat iyo iyo melikisi diki mutya kwa mulisha basho nabaneka banakarembeeri na kataheruka eshishisho nenda baneka
0: na bandi bwelisha banyoko mabe
2: na rumu
1: na riva babere bakatusa bulomo murero
2: ngo bakashakolo
1: enyumba amanyumba betu herako na rishyo nenda baneka
0: na bandi bane umorwese umolukanga abantu banyu mukatwa na bandi yini sho na baneka sene yisikalember
1: Nario abo moye wosyo maverebe mtu mzama
2: vinyo
1: manyumba katuhera akatuhera abo koyo nabota baveregasa nario njo wa malik sedechare yikubeyi
2: shunguri akakumakumasha tukamushima kotse
1: nari nimbat yikubeyo rero kambuyiriryo bulo yikubeyo mbiyo kandiyiriryo bulo iyo kandiyiriryo bulo kandiyiriryo bulo yikubeyo ye kandiyiriryo bulo kosangwa itwe turevo nari twamave heromache nani
0: omache omunyumba mumbimbana banyi bamabe hani nikakekera kakuhika
1: sarako ndio wanda bane
0: kasarako okoti la meroche hubu miryo hanana ndambo yo konte wa na kamili ni anaho ba erenge romo okoti la meroko wa hatri kiroche uma hama bya muhame ne rubutsa bali buwe mo huwa nandeke babere babe nokubutsa bali u Nerio
1: mobotengera mokaturana
0: ye Nerio kwenene mwishija hanje katonda Nerio mwate mune ma mwatsumulwa nabana bwe babukalinga bana Nerio mabwa byakiro cyuma ine bwate batahe enje mu butabali bwa hari acyo ngande kola ikaholo motombola abale be ama
2: usumbuli
0: ama isomo mwale we mungu ayo bandu baka no baka bakala ndalinda ku risondeke akala bo monzera
2: obuyo
0: bakayitutsa ati oyo namo bwanyete oyo kandiroka ebyo ebitsankutse amale ngwako akashabya mwale we nasha mwabirano ko Luhande olobwa mebwai. Bandu wa majikala mba. Nereo kundi abalimbi abo mwame, wakiba nesha menga umambika lwa mba. Erio yyo ama vya abati watima ya mwadi ya na wage. Naba wabia abati wate wanababu kajete. Ima vya mkali wage. Nereo chiro cha maache hika ini wateno. Omwale wage njeka niloko mbini kumi. Nereo mbini kumi. Hakashasa etisa eshebesandu ayende iri 10 inge ngasha bana ebisosekano byayo nabantu bomba oecho locho loecho banoto kobendo abalimbya bomwami bomalubengero bomatarawabo bama pamperembere bakaleta kulishom benesha itisam e yama boner. Atibwa ayunga wanyet mukasha ayikandi from ekrikandi yiri 10 ese yabya yabolome kandi se yabya yebukari anya subula katwe na matreng si yabolome kandi se yebukari eni abendu kat na matreng o ndi nya shasa naye kuti ini chindo malengo ako babre babla banga banabo okusira kuli no kunika mbute mbute kamata o mamena yabere munga hikwe abantu boshi bamabisero mu biho mu yine yine babulire mbene
2: enda bane
0: ese yabya yabolome kandi se yabya yebukari ni yabya bitya kibuli
2: kibuli buli
0: kibuli buli tena
2: tena
0: as nerio tamin akambu tembu tya konako emuka kana yahale mundu ni abreka hanat ukandi amubwera utya Nero ama kahiri hano. Nero. Kadibwa kasungu tena mbene amataka kwe kesho mbene. Kashene shoma taka wikangi satu ini hali ya tatu alishi. Nero kama bieka hikao. Wama aba nisipa bila kazi hanu mbene. Tisa. Wama sana mbenini. Kati. Tabi angererashi na ata. Kati ya wetu umubu jira sebele andera kuhuma. Nekea ndamo ndongole. Etu nemu ya oma na ubukali. Ninye chanda che ubukali. Ninyumu nemu ikala muke chanda chetu. Oma nye mate shira. Kwa nene pandene ya chanda che kikwe. Nesho wetu kirishishira. Kakaya hano muami. Nesikara kachando kandishitano kati muami sisha enwe. Kukwa nebu tishama onera. Itisama yapi onera kati. Ehe. Kukabika utiambo. Omuntu akasha sana mbene siendisha yabulume ke siendisha yebukari inje nabere sungayo nero mbene yo ngale trayo na sirenda mutunje ke sirenda no mukiro omamina mari shishir ashuti chikalome kandi nabere sunga mbene yona yo si yebukari kandi si yabulume niko kandi nayo sirenda mutunje kuse mukiro omwa mya mi ami tanga tinera neta nene abetenda wa mwanyishinga kambute mbute omwa na ubukali
2: yori
0: yenda bane kaserenda mutunji serenda na mukiro nichirimu
2: eh nenda bane
0: yenda bane ke omwa se woyi
2: kwashinja
0: marte rehamba Tangi mo itu kerja sekat. Kamu hoi ikan dia tu. Nda panik. Oywal cua. Ejite canggah sungi ka. Naye muba muse cende. Ejite canggah sungi ka nda panik. Embenye yobul. Ejite yobul mana buka sen. Syarat abi. Kan sen siapa ciro ejite cia. Adre adre retunji. Najite ciro.
2: Wasinja wasinja utiap.
1: Nama mata si mabahera bos. Oh bani camus.
0: Naba sukari.
1: Naba sukari nabo.
0: Naba cetak.
1: Konde bo ne bo bond.
0: Maka ku bonda bonda.
1: Abu siapa nabo nama si mabo. Naba swaga bos. Oh bani camus. Konde eciba nama oma ampuni mabe. Cikara ka enda baneka. Mundo si angabo tayi UN ikabo tavando babera amukeli no molo
2: agene labane
1: ayo neri ndabane ki yaholo
2: washinyi
1: ampenda bane ambora bi buti neri bane bayayo bakaya banandre iyo ndabane chamare kinashi mabahera na basukeli bobanyera tero mukeli wayi
2: washinyi
1: tukase mukaka ene muhera Nama biala ni musukari. Nari ndi ndabane kali ya mabane.
0: Na hanu hanu muhera hane ni musukari. Banayo.
2: Kashi mabashwaga bakatu mukari abashwaga bakatega yandeke. Nari ndabane katuka batumira abuholo bushyo bokutse rira mucyabo abushyo ni cyabashwaga bushi. Kolobolo. Nari mwabya nonde mwame. Nonde mwame. Abame babe. Nero hamashara na shombanza ondi mwetu waluvanza no ndi mwetu waluvanza ba masaba ba mwami nyabami mwetu waluvanza ba Amuchi, oyuni mwami. No yimwe kanyitwa kwa lubanza, no yuni wola kabishe wate tutonda. Nerababababe tutonda. Njo hunde, alubanza alwa njo uwe mwami. Siwe ngetu walo, mwala watwati ya ikana. Nanyoko lumea teho. Na hundi ya maisha ukamu. Na mwami, siwe ngetu alubanza alwa njo lumea teho. Na mwala watwati ya ikana. Ambuye, musha subula. Mwetu kasi, vanasa. Mwalawe nyare ayo. Mwalawe tushari asa. Na nyoko lumesi aliasa. Na hundi ati nyoko lumesi aliasa.
1: Atene mkendi nyita mirima
2: ukrabe hii. Na yo mirima na wari uwa. Waluwa ndaselo lelu atrao. Ayoka siya salalu uwa. Akasha sirimbeze hii nirihi nili nene. Ayo ndava neka. Ayuliembieni. Na riyo chukai watu. Hei meleke sidichi. Na yo ndava neka. Na vandu kwa seri vusi. Na vandu ndava neka. Kundi avu. Wakabata likari romuazi. Situangasunga ahali omulamu. Kuni omulusia nga alamu, atalia kengiriri wawa. Wasinja, okomu kekero wajo, enye ndabane, katu kekenia kuyo, nalikuwa na wama usako nzumu haya.
0: Wasinja, wami jau.
2: Yu mwirima, shangatoma, na chaka kalache hika.
0: Nibu ambu, omu kekera kayo akabewa, na uko namu mkalutu, mwemwali chiumu, na mabando kovyala, na wanyabu sewa chimira. Na wa chikwaya baka baneka omo isango mwao. Ninda baneka. Na havi halimukani abaka mababere. Bobalwa. Na oba abaka mababere bakali kibawa na kambutembutu.
2: Omo ndabaneka.
0: Kondi ebo basabasa. Kabi nizu wili. Neri changananzi shakulana kwa mahembe. Chapu kulana kwa mahembe, kani sika pungererana. Kani chini chapu, kani kani shala sama hembe, kani shia kulana kwa neri. Nenda ba niki ni kasha sa isinamu kulana kwa mahembe. Neri wakambute mbute wakai kwa kari, kwa mukalu iraji. Neri kwa kari, mwame mkata alwe rimari inyo. Kuse chihu uchi inyo.
2: Omotano.
0: Ulu shisilu. Lulu. Ambe no. Sewe sokalushi, obwa mebosi mwa sana.
2: Mutiriri ya soveka wako.
0: Na usimoshi mwaje kwa mutiriri kwa mwikahana.
2: Na usoveka wako.
0: Niruka mbute mutewa kaka atungera mbu. Indika mwabibu.
1: Tuka lwa mwono na matashima yo Karolina ni hukungiri na Shilivine Tayere na Jamundowa na Paluku Waroche. Na tzariwe ilambola tule mwono mwende nande.
2: Anani mkwara ambia?
0: Anani wani sevandwe na inama shimasoro ni mwilambula mwai waka holamo bubarele. Na chanda chui chushi likomo vibatrama na chelalo na yanyumo kalangira mwao. Na muyomba marte na yane kalangira kona mwa wapasa na wandibushi. Hapa kakwa meshunganusha
2: wa shakoni. Kaya walwa na vushi na wamesha vushi na wa shakoni.
3: Na kwa nenyuwe ya unaja yerera ya iyalewa na hundi. Usana na chavye chuhuo.